0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

para sa lahat ng mahilig uminom dyan. Yung mga umiinom tapos bigla na lang lumalambing. Tawag dito kapag lasing malamig. One, two!

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Hindi mo kailangan ng fairy tale para maramdaman kung gaano ka kahalaga at minamahal ng lubos. Kasi minsan, sapat na yung simple, tunay, at ikaw lang para sa kanya.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: All the hits and more, 24 hours a day on dppfm.weebly.com. Powered by Streamabs.
1: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
2: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
1: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

0: tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.

0: Kumusta mga kababayan? This is Best Friend Simon of Best Friend Radio, and you're listening to TPP-FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.
1: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
2: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
1: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.